0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
2: Ore esa nikibaikini.
3: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira hapo.
2: Ege mtabaiki yetu njire nilino.
4: Ore la barabara na mashuru kajabe katovote kalara esi.
2: Tini inga malo mono osino ne juruno.
5: Oka neji Samson olege wang.
6: Kajina no Steven wale saringe.
7: Kaji timo di torikene.
2: Amwe kilangiri kejege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine na manyor masani.
8: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu wode giligori sendro lulushire transmara.
9: Asiragi pina bombo indi na maye NFM taga undurige juado.
10: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM taga undia naro.
2: La sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede.
10: Kajian karna Dayana Seneya.
9: Kaji David Olesaini.
8: Kajian karna Elias Kitiapi.
2: Ningama Tembolos Ultiden Dino Etia Wangana. O Gereshara Tena Baikiasa.
11: Mayan FM.
12: Ekeji NNT, ore NNT nizobiru wa kampuni ya karira na Estates Telemuru na yula june lete taini paa kitoburi nito kine enke nasia tunalake juma tumbuki na nuwa rasai maipanga doli nito kitini ituanga sawo kwa majani ashwe juwele pabuta safari bas na abora kama rejinga bafu esoja ora puku njoja nkia ya majani tangara kinyo ure majani na akeishwe na urito sesen keti yangu rende meishwa itoki in fact majani ya kenaishu NNT nizobiru karira na Estate sana angeli muru na neleti taini nizobiru na do majani katoku lima tayutuma ke majani na yakepeke nishia tepo kirisha rakiji NNT NNT the finest garden tea
11: Maya Yan FM
12: Kigiranga maratutu lomuru wa tofauti tofauti nchyo yoko ratuti lemuru wenu kainyo na ulitaduko ya temuru wa poki naba nendiga nkake nyongo longi durata ushoki yoko na simu safari kwa moyate lemba na ibrata biyashara SCI onda ikitu walichampa hito osoko nini bei yongishu to osoko nini SCI yara mathare maendeleo na bane ninoto njyo yoko ratuti lemuru wenu kainyo na ulitaduko ya temuru wa poki naba nini tia ormosuri na apisha na ormosuri yare uninaudu uri na udo na bo na apishana araki Airtel
5: ura namba ya Airtel na 0732992321
12: yes yangu tena ji ene WhatsApp
5: na 0785922823 na nyake si yungu itoi SMS na yake sumula la tuti lino tiashwe lesharani kijo enora tuti lemurua
12: jo yoko na tuti lemurua kanyo na lezo dukaya temurua poka na bani niti tiatu yanka kenyama ya pole sana kata aniki radio
5: olim
12: madu aya njo yoko ratuti lemuru wake granga male ratuti pekiru mkiyata yulajwa kainyona lo zedoko ya lolo sapite ti mao njo yoko ratuti lemuru wa loka ranja na bala tolchoroi olimi pite ti mao njo yoko ratuti lemuru wa loka ranja na bala tolchoroi olimi
13: ore mwole odi nani sananyanga ira foto eni wa sare ya nanyengo nyongo lengane analo luka hii eni wakendo kutungeno usiage ele kola keno usiage arara ore mgurumano usiage kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa ila bura gende do gurna sagale na maje na ne gedu ra dona ro na isala hama bai na ngai ore na gedu ara ya misini ni go jangare na mia na ra na gedu sabu zanno na mia misini e go nari dari ni ja e re ndola ra do gurni dol na ga tu tu ore ran dare e ro ko de na na ko ko de do gurun do ga na ja ngole na ra go ba do gurin ni nya ra du ni sa na ga ngai ya na ni go no go na ngam go lo ga ngai ya sha anoro ni go sa la ni ya mari ka re nya ni e ayo nari radio ni ja nani wa radio na bar bar ni a duali ke lari bolla ker lari ye do ni ge shaiti na ra ra ra ba mulla ker lari ni ge ba ro ni ge shaiti ele ni nya ra re do som e wo na yala nei o soru na ni ra bi ne o ye shaiti ana na shaida mura bra ba mu shar bar bara ai ni da wo no le bo a ga re ne ge di wo ye ke ne o ye shaiti ni nya do som ne na na ge ge lari bolla nda bra ge do yo gi ambo de rara la mha ne jeyi osan de mo dalle na sira la mun hay de mo an de de yo dabara yo war bar bar a mero ni la bar bar a le mo si e ni ba bele da go ga ro ko e ba bele da ti ay go na di rara ne ja na di jog na yo dabara yo ko de no ye sei de ga ro ko amu re ne lo du asha to lo la o lo la ro ko ba da ro jar mo ha lo du ri ra mali na ra na mali lo na na mali ga si ay go na di rara ne ja na go si da ni mu ya ma go na di ne ja
12: very
5: nice, pongezi sana. Kaja unapokinjo maxinara 70%.
12: 70% mwa matibabu tumboro kwa njoo yoga ratuti le muruwa ndoka inyona lozo ndoka te muruwa poka na baniniti kore no ante kwa na baridi eh luwana kushu yoga ratuti sahi ayato bala kiduka katol luwana yu Daudi kidem idi ya wangani sidai njoo yoga ratuti le muruwa ndoka inyona lozo ndoka ya te muruwa poka na baniniti tomba na ibritesia ye maendeleo na ibritesia ye ramadara na ibritesia ye beauty show na ibritesia ye seriani na ibrita ramadara obe yu amasa toso kwa niyo zaldoka njoo yoga ratuti le muruwa kata ni kredo njoo yoko ratuti le murua kanyo nalazo kata murua poko naba niti
5: bado mbaya
12: kaka iti ore tunijia tugu yanku keti nushia ke kumuka
5: kumona mita gara ndo na ija kagara neki nga dagara lola si magabi nyoro nani lepa mungu aijana
12: yes
5: ini lasi magabi nkaja pinyoro nani ngwaru ndo kini nkaja ndo kini maki
12: yes
5: kia gole ndo kutu
12: Linda mwananchi. Mwana
5: mita kira. Linda mwananchi ana weekend. Oh, yanka yomoni. Yani, nisa nyama lilu ngana kandama na shop.
12: Yes.
5: Kwa hulu mwani.
12: Na, yes. Tankara kia kedu entoki na ji. Endu wata na tesoro ngani.
5: Na basha, wanda na yuru hulu ngana.
12: Yes.
5: Amwete juki kiri lunga laga doa lena. Tenebo linda mwananchi ya tuwe kama bi.
12: Yes.
5: Na kiriwe na kiri dodo wa joki ya rangufu. Na kiriwe nunga bwa ina lunga naka alishena na jiroi. Kiri serikali. Yes. Kiri na joro lunga na kujiro kiri serikali. Nenga vana ina kaunti kwanza kama bi na jo. Gladys Wanga.
12: Gladys Wanga. We.
5: Neji na ngulebe ya ranyama lanyo. Nejo linda mwananchi. Irusi yelu wa msirikali ya narugi. Kito likiri. Kena sakitia na agasa mama isu mwenshi nyara wambalo lomoti ni wiji ajete jogi higi ya tarifa ajibonga gendumu teote linaje narikita ngavanai kukulia riko kuhore jo higi ya alto kana metoroka obu nyo pang inasiasi linda mwana inchi
12: aar metoroka
5: yes
12: nijure tana kata enka yomoni amata na jiko na mbamba kani ushi nkuko
5: na katoro
12: na hidden chara amu kita dua guns lunga na kwa wadhara panga hii my friend negra nye sudu
5: kato ninye nera ndunga na jile lema ina gro guns
12: ay
5: kuhusu ito ui gini kia robare bara ne uro gini kia robare bara adu ngiri kia ka uro
12: kana kana pana jika kateni miti
5: nishida
12: ima tuli dapore jo kateni miti kateni miti kateni miti
5: kanya male nyamali wala reina sabu kolengu eju ure biyolo ure bade nena pogen
12: yes
5: ejiro Gladys Wanga urugulia riko kaila shurenye koloro ngana lilinda mwana inje njaga laum
12: anya rasa
5: koloro wa marake ejiro njaga laum
12: anya rasa
5: ejiro njaga great church ya violence
12: aje
5: I don't mayulu
12: we
5: mayulu dole tengari yang kampuni yang ena ambuni
12: yes media max network limited
5: arabejo kiti na kop
12: arabejo kiti
5: ne kamera ni mayulu ajoka ba Ijo aldera fai sipitali. Ayo no yumi aldera fai. Oro kijana yushile siya ye video o television. Iti sipitali. Kanya malita na arena. Neme raise ina homas. Ama na amele na homas. Neme siyasa ni ninja. What is that? Kanya na grasa.
12: We. Anyway. Na amita gre. Pole sana. We. Iti wana.
5: Masa nyo duwa gaya mga nyoki.
12: Melamita.
5: Nija ni iti wamo. Oh. Eta poka toki.
12: Kese ba. Njoreta yu kwa ratuti le muru inu.
5: Kamili.
12: Kanyo na zirugate muru wa poka naba nitaka kenyongo longu dura ato shoki kwa simu. Safari komo Airtel ya lokele kwa SMS ndiru nyankarta na jumayen. Na yake ngamara tulo muru wa tofoti tofoti. Tiwe poka naba niti ncho yu kwa ratuti le muru wa. Kakwore zina na poka niti ngamara tulo muru wa.
5: Oratuti le muru wa.
12: Oratuti le muru wa.
7: Hello.
12: Paratioti le murua.
7: Oi.
5: Ale jori kruge jira juu.
12: Ya.
5: Nari jana si simu.
12: We.
5: Ya. Hanyo nari kruge ranyamal.
14: To make the best of
12: Je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire,

0: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
1: Kesipa orat yote ile yake kampuni najo Enepony Oils tengaraki elata na jenesawa milking jelly kigravara nulukurto ulurupilir melili tenemo silara matapo kana kile na Rock North ne grajo kiore mengolonga metabeki 18th, 19th and 20th njere ngolonga Jumaine, Jumatano, Alhamisi ne kitiengide shene ma YNFM kembonga kinuwa nkampuni Epony Oil ya murua ormelili olorupil mpaka olokurto atu mure lara mataklungishu aye magimbera matare na atabano asiene nolonga pograuni amwakin tengeni ye lara matapogen mkoyto ina sishoreki enailata tesia yile pore nyongishu amwakitana na nyawanketeng ne mitu kishu na nyawanketeng metaba bayu okay mezo ya kokya ba ne mening siemio na me soft ne mero ya fpoga no pela rino na duko lino nok ni munsi aju keti enda na jene ama energy ne ki boni dar ni ne ore pin chen keten no ni do robel biori sho ni le bunyi sho sesen biori sho sesen no len keten ni do ya ga pon na ko le ten keten ne pon na sir kilo yi okay idilo ngolonga metabeki ya ngolonga Jumanne, Jumatano, Alhamisi ne kiti emuro na ju enormelili olo ropel mpaka olo kurto ay magembera madari ongishu ekeji rema fresh na tanka kenye no long e duo ta ta ki yola ju ngolong na ramit na nem ko monodo ni nyoko no long e pokira mit ke graju ke omoni ajo nasna na blai dere ki ubri yori lan kai ndigen to ko ndigen tanga lona kara ki siayi era madara ki siayi era na tanka ki ajo nasna blai dere e siayi yori lan kai na bigli ya joki woren tare hinto moni uni obo elapa mpaka ntare ki ndungon olapa liodo na re na ko no long na ramit na keji nengo mono enkitengena peye kile punyira rasiye te sina jo en signature show we siayi enkiyanget rola rikoni eran to mono europa yen renkari ndema rishwa no siere ma fest 2026 ne kiweze sha K24 plus e mu safaricom uri atanji lingine to moni uni na ye ngorne sujati atwa sana bu onusu ne yakoshe bagno ba kuma koling tankara ke rema fest 2026
2: enkagenya emma yen fm Ipnabo opo intina bishana kiborentu lele
3: Olchorro
2: Rotian
3: Kipanga
2: Enkarengiro
3: Naikara
2: Enkipai
3: Nkareta
2: Maralal
3: Laikipia
2: Nekitabaitie Enchorremoy
3: Eininingirengiresine narikito tolosulema
2: Mayen FM Ipnabo opo intina bishana Ewangan Olosho
1: Egasa bakato ko linyongan na olosho ne so la kitiatu en kakenya mayen pokio lo ne jumatatu meraba ke juma sarama na remeto sho so ngone enta de kenya bu darente masu dirum bara ngabe me ko si manuel ole kisemi
4: tene bono no pk ile lio na sho site kweni
1: niki granga mora tuti le muru ndo pokna bani diti njo yo ke si ayora tuti mato ndinga jo kanyona lo do kwa ndugu yangu ne ta goli kero mwalimu ni
4: obvio
1: ite joki
4: ehe
1: a teacher service commission
4: yes
1: nejo what is si na asishwere mwalimu ni yes. Social media
4: ehe
1: to nimo
4: yes
1: ito daiji meshia ni asishwere sinja mketi lake asishwere
4: yes
1: api content na ngule na yu
4: kabisa
1: na kita ngani shoko lekai kitu kuji shoko lekai nidu waka nolapa langita ria lapa otharento mwono nanyela uroshi content na pekininye
4: na kutu na yifundisha longa naka
1: ehe exactly to nimo kakete joki kiare ni ntuko naji cyber bullying
4: yes
1: enin
4: ehe
1: era information na keji explicit wala na information na ameshia kudu na ina content ina poku nuzo
4: ngele itumia
1: epe kiri mwale mwini mtandao amere jugi ura ndoki ya dukaya
4: yes
1: ura mwale mwini na ndoi uwa ndoki yare ura mwale mwini na professionals tunimo
4: na role models ila wana gara na yesu mita
1: yee
4: mwini njana ishi ya veta duwe nkara lukua sidai miyako iti yeti kito ni wina ramali mwini nengara habiki video ino nuka peno ninchopo
1: yes
4: shure ramali mwini shure ni nyengira amorisho ni jana tetu
1: yes
4: leji na ke duwa nkara ilo kuwa
1: nimehiuni
4: hee
1: leji na TSC
4: yes
1: mpaka ni regulati
4: etisi yang kaya mokoso sabu kule nere ule malimuni kirilo ya rekodate wana duwe kara naifundisha
1: yes
4: nebik mutandao
1: yes
4: angai ningi njuru sabi ya ngara yuwe nga mutandao
1: mutandao
4: angai
1: me yule ntui wenye
4: yes
1: tuenye urena duwe kara
4: yes
1: ni asishu ure content
4: ni ara content
1: nimesha agenu
4: yes nemesi for learning purposes era yuwe kara irumiata entertainment tiongurini ya mutandao aitobir content nele linye ntobirena rubiyeni yeh
1: neme yulo la
4: duwe angai ningi njuru filmana nagara
1: yes
4: yeh
1: Nejo normali muna. Wore ina. Hold. Kake nera somali muna ya munati.
4: Yes.
1: Kenya National Union of Teachers. Ayo. Wora mulu mulu tena toki.
4: Yes.
1: Enter straight.
4: Yes.
1: Okay. Ente lilia. Ento limudi ajo kainyomi yu unikias. Temtendao. Enyena ni miyo unikias. Amo. Wore ina na kia rasio kasewa pege interactive technology.
4: Yes.
1: Begi ya si shure kulitu kwa ana kuleka tukwa namo.
4: Nye mbali yendo kitu.
1: Nye mbali yendo.
4: Nye mishi ya nigias. Pemi yes. Kitu kia barisha.
1: Hey. Sidiyo. Pemi kitu kia barisha.
4: Hey.
1: Pemi kitu kia rawaswasi.
4: Na kanyo hana nana. Yana rana jambali yendo kitu. Begi yulu ndugu toronok. Wesi day.
1: Yes.
4: Begi yulu ndugu nimeke nye kage. Peke la madu.
1: Yes.
4: Nye jana diri wesi.
1: Keseba. Nye kore kasi ina. Olomone leme kaja.
4: Leme bonga.
1: Leme bonga.
4: Ato naka broborona.
1: Ato
4: naka mulumula.
1: Yes.
4: Ato nanga yomuniki. Ama namna gani?
1: Yes. Njoo yuko na chochote limruwa. Toshoku yuko simu safari kwa Airtel. Ormosori na abisha na ormosori yare. Uninaudu na bo na abisha na raki Airtel.
4: Ola na bangi Airtel na 0732992321.
1: Yes, idiamu wapo wakuna bane niti iti Naro County. Ibna Bompoint inara na abisha na Kajiado County. Ibna Bompoint inara ile. Samburu la ikipi wa Baringo na Ibna Bompoint inara met. Ito mtu yote mkutu ye Media Max Waves. Na yake nga maali lora tuli nyi teatu nga kenya ama YNFM. Aji ugarumase po kumpeishu yuga ratuotu. Lomuru wa tofauti, tofauti. Kaya gratu mingi tashini ama YNFM. Nanjo yuga ratuoti lemurwa. Ndugu yangu.
4: Ni mbaya. Ini?
1: Ama na ukeo shoka inasa aniki radio.
4: Yes. Ibele kenya reye siya yu njire njire nkoboro maase. Ibele kenya vye siya yu njire njire nkoboro nyo.
1: Nkoboro
4: maase. Erasa ipenu nirumsu kukuna rae suti. Penno. Yes.
1: Meguri yoni suti
4: ya? Ya umayira karash. Banza ninye isi linken ondomono.
1: Yes.
4: Ure no omama ndomono.
1: Yes.
4: Meguri atayana ita ranisho pengala. Ye ndres. Tiarusi. Ashuji te subuku na mbuli yankaji. Ashuji siya ye mwanatare. Ashuji ajo nasa nanuti ya ata ninyako na naji Thanksgiving.
1: Yes, Thanksgiving.
4: Merai oldungani saai. Uyini shope ngalani kona guli alashu.
1: Era karash ake.
4: Yes.
1: Arasini njelewa. Warakarashaki.
4: Arasini njelewa. Nere jenga sini jina mutindo. Nia ulezi dano warakarash. Kia nane lunga nabuwa.
1: Warakarash.
4: Yes.
1: Mera lunga niwa jiji meno warakarash.
4: Mera lunga niwa magwa.
1: Njo pake
4: iyo. Ara njini shuwa lunga toro luna muna ganyo. Jodi juge bukwa ke.
1: Dike bukwa ke sida.
4: Ini. Poga nage shida. Yani shuwa lunga niwa lakayo kurangopo.
1: Warakarash.
4: Yes. Ini nga mga pasha pasha na. Kage. Ulezi yanga ito kina ikuwa warakarash. Jadi biar orang kerja shopogi. Nabi kita nado singkulut lorong masa. Ammer itu turun ini jalan apa kerja orang masa ikut singkulut kangkal lah. Nampak kerja orang kop. Kayi nadi ko beran jadi
1: singkulut. Beran ko.
4: Tapi kerja dua singkulut mana ya?
1: Yes.
4: Nih kisolo kisu. Nih kusolo tu kusu. Anak ini je. Ah, amu. Kegera ibadilika. Pi.
1: Ibadilika.
4: Jadi ni orang masa. Kegera ibadilika. Yetumiru orangile kama masai.
1: Njera ino ramasai.
4: Yes.
1: Nene ntoki sile, nene kwa ule ntoki nana orotumano. Nene ntoki nabake. Orotumani ya gari ya.
4: Yes.
1: Shua orotumani ya lanyi. Ambuki shua orotumani ya karash. Nekuswa kabisa. Nishua mpaka ntara gragia and all that. Paake lor kurodo.
4: Nwa kajuki ushina nungu. Ya wale teni nko. Miki porea na loo yolo. Maa pake duwa na loo yolo uwa. Ya mungana orotumani leme yolo. Pio singko lio kake kero uwa. Ninyuene rindia. Uyangadu.
1: Yuko shumu yinagia.
4: Ham.
1: Ham. Kenya do yolto ngani.
4: Ya. Ini jakara na ya mungai mali. Ni urmiri shilemiru aranyu. Na aranyu msi. Naibur, anaga rangu na ngoja, najingil dongan namia misini, ora amuka jeli aga juara namia na rekeja nani, amu milibial dongan yang kaya dana iburu, na alaranya ni, aju kyo mundur apa sali, kolor dongan, berinya kaya rancende, ni aju kaya keren lagi yu,
1: amu kalam,
4: aju kanyo, aku mune jah, tuh arah kita dongan alam nali jokolor.
5: Oratioti lemrua.
1: Inosama biongo.
6: Ninimo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibilinenya na sidan nigendesheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and download data bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti mo you

0: Enchangulo Eremayan.
1: Kabisa or nala ni ngondiyo siri wale kijoto yu ole rema fest utide nita kinara tomononi wabo ela baro ili kisile shit na agelolo siri wa ole ni ngondi baka doye nita kini ongwan ola valyo udo na ingwarni shibagono arati yangake wale biyara app ni kijoto yu K24 digital K24 plus app ni ngwarni shibagono ole ni ngondi kijoto safari kona fasi pienda ulone na apps woken tishilink sarasini peke yake ni mo ki ay ngora ni fawu lo suwal ki jo o le dem festra ma lo suwana o suwa longolo ngi melen ko mono o endele na di so no sirbu ne bena nit
2: o cinco lio lesa teatro mayen fm

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta neke magemba na ibirta yo kirolosho.
0: Ibuitare o lashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
3: Kabisa na jerin mbare kuna sai ashedi oleng tangara na ranya na jodo di keji losu di bero salaba le ros muhanto ibo ngano do onona siampala tenye bodo agada nasirian losu ngodo do ojo to salaba idi be kabisa jerin mbare kuna sai kina yesha do ingi gona na ji ni giti o oramati te do tara o lamingo ni ore na ejene ja kira ya magidi yambol da sukul kama amuna na sukul na gray abul gray abul sukul wala ni ngoni indi ba ya tabi kando na jirete ni indi ba di aitarisha indi ba shina yuni por no lenge boli sukul wala nkara ino kia wakiba ngakiti yang alo sukul naro yi kira ya magalani ngonita kuna say naro yi ena Kenya aya magaraju ama eh barati ni inda baye sha mata tayari tangara ki engara ino gira gira nyumba ko daga le musu na sini gas wala ko mo lin mo ron ko mo yana ki anyu ni ki anyu ni ki anyu ko na daga le musu basi ni gidu mura rari ngera sukul na sanyo da kwet kwet amede sho bar ni ngera namuka kan jora be yoni ko rawe na ardasi ajo na se nanu bana bana na kumo ko lin na yawara ki westa kinyo enkerai time

0: Wayan FM.
1: Kabisa na jiri mbara wana saigiri na kabudu kwa ya sanka pisa sida na imali kandi ora tomu na meda muna ajari na yengi gura sida na jene boxing wa soko fasta na gyalu duga ya kuna saigiri la imingoni shomo na adu kwa ya ngura nene gura kama kawaida ilonja na star 577# rada boxing le na ushi yake iru ibele kenya piri mungu nasi ahumuru gura na na gura na jene box yes kama kawaida ajaga na ilonja star 577# pilu moksie ara olay sulani olay ni ngoni
0: maya yan fm
2: Mayan FM na kumpuiti na vishana eni nikito yuk naro county tenurunga
0: Mayan Maya yan FM
3: Mayan FM ipna bompo intile esumiso yuk kajana

0: lo sengolo jo sbari yake sholeng taba yo sasire na malaka ndora to munengwan kore yo la ngoni ya ono ngale ko shungu dora matie ta kona sai na roi ena dama ora ni ngoni ya usilo ngani liko na ngodi ora mo lo ngira jo la shi wele ngani ke dor gwa dorono ngale ngira jo le ngani ke dor gwa tor mare test kanisa ate latia tuturur tengolongo mashoi etilo mon melo ngona tonga la ore dinya kwa de etilo mon amol hejega nyana na nyaka ayawo lokwa ngobor masa ore beje tulo mon neje henja lo man nyanda na lo man lo ngwa ngona la kwa meje lo ngwa ngobini ela ka la yele naro na nyara lo mon ngwa ka jado ngona la kwa len yura beje lo erulo and be ganda ji bas ner mun dirki do amuru ade de ngonya sha de ngonya de ngatu la do mon na ore ore chor lo menanda sor nya sani ay dar sa sinni na ra nyana ro baye na len na ngidi you know ala la jage kagore nyara yula pando na yema timing last manje ba anado ajina dilo mona hade denga kino pila ro ho de enda ba anjo na na fas marona ne weji eno se lo mona lo mon ya na ko bi sole ho ke jang ra subati ke jang ko bini e se da se nyana eno na na manya yo ajino ole fulani ya ko mera yo rana ja na manya sindi yo ya nelo nya ko ngiri tungani bisi e da ni ra de jo na ore ta na duang duage e onta lengu ilu ar ngane bo ore joki ni nyanga munyo lomon ne lo sinya janga tola do to ne me awri nya sani mi rugo lomon ne ngai aje na asina no me sani yao pe la ga nya lomon ne nya do lomon you know ta sin kwa sama sinya o lo ngana ngudi amu apana me sida orgo aglo to rono ya ni la ga do ya wali zar ngala ngura no la ro yake leke wayne wuji ruge ay togi o la ro yake leke wayne wuji
1: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa angaje ine ya marwa menginda ya maraba gwanginda maraba ligirarna
2: Engudi oramati
0: Ora barma sana age beresut Ne ara barma sana ndoke neba kama ado hilolo ngana baithe yolo ikoneja mero shi andaro ngangije yola joka ndoke kilbonu lenga tobiragi kendo shi mera tonga ngitenye Engibu age nyoshi nimishanda kera njele mera bosho nana kanyo kanyira do milaga do ni jo enjo nan sa nyara am jo hinai rosha ni nyaga na dogaya ni ndu ya gilanga na ya ga de yulo ya ga jo rosho la sa neja ari badala ni la ragna de ngara do lomun ni la le burdo kinga ga do lomun you know Now slow lomana mingeni kero la ka jo le ngani neno sambulia nana ka ja na ulu ni sebe ni wera gla gen jabari ni ja lomana mani sen jabari ni ndolo ga sani lebi genne mani sen no michele ni je tebi genne la jo sne kero nas ndelo mon la duo wor le ngani era no lomani kake ji na walo olo ol masani mi do ngore mer ndo ngore ngogwele ni so la ga dama na be je kada nyo soit ni mo ragna jowar na sambulle na bayen ne na yepa yene na na gaja na na sebe ne lubo no riga jo kaina gila jabar ni mishuk te tebi genne kaina gila le mushile mishuk tebi genne a ne fi ngi ba gungo na pir ne ma sa ne jay aba yela ye mi gira gena gungo ni jo ay go sho no na no to ngiri na pir kaite wolen ko me ne riga ya ga yo ne jay yuli ya ga jo mishuk ira ga do la na jam tabi
1: tonai tonai baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa angaje ine ya marwa menginda ya maraba gwanginda maraba ligirarna
2: Engudi oramati
3: As the sun rises so do we as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day Star Times home solar solution with solar panels hybrid inverter and lithium battery Empowering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. Star Time Solar. Power your life.

0: asoase naski umtali
1: oyede kendo ne yare na disyo enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi saru munare enka kenya umesa shoso mwane enka kenya ibuirare antena nai Maya FM
3: Erele kabisa na jiri mbara kuna saa isa asina doina imaldaka ni ora artam kwa wari jene jata nga sarada mwalonu wene joro na K24 na ingrisindia na olomo ni kia kilo mwanda bidakio leng kake ngurroi emu uregele gyo lepang iskana tifino uribu mwoki anrocha nilipo kendara ni sefa taralu nepang ni ngur K24
4: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM

0: eyiarare te Mayan FM.
1: Karibu olainining'oni, Chef Bildan ele, nayieu naitoki ayiaraki nchapatini, nayieu nayiaraki nchapatini oltung'ana tomon. Yellow ingredients on chapatini, na nchapatini taata e Chef Bildan, yellow ingredient number one nikiua angano, na kai prefer shitumia ajab. Ore nchapatini, keyu angano, keyu sukari, keyu shumbi, keyu teniyu niyerie kule na sawa, teniyu niyerie angare kaya keikubora da yoga itumia angare nairuwa. Naitumia si yolo amu kayer nchapatini, kayera ita nchapatini ndai vanilla essence. Neku, leniningoni, yolo na angano, ninga sabiki angano ngombeni ungwan, atua embesen, ninjamisha angare kando. Yolo tanano ino nipik sukari, nipik sukari na kulingana yeri nalo ale menyor sukari na uwe nkiti njapik neri ilo nyor nisha mushumbi na uwe kita anje sabu shumbi kake yolo nano na kanyor anai balance pukirari na uwe kapik sukari ngombe ngijikoni uni na pik shumbi ngijiko nabu amuna ari balance na inangase korogaki pi angano. Yala gira poni poni kiangkare na area duang nairowa kage peako wo makete mi tok tok nabik yala rontu ibung pi nabik vanilla essence nabukogi vanilla essence ngijiko niari pi test ake nisho arufu sidai naikoroga anano aikanda naano naikanda pivi mera soft yalo peako soft naponi kiangkiri lata aikandie ene musho na biye arumo kitobira balls. Yolo paidip naisaidia nye ilata itai angano naibunga tangaina naitobir nguti boli na yolo ta boli enjabati naitosha naingor yolo shi boli enitobir naingor orpane neba ngor orokiyo lino ajoka yeba yolo pa ulusho orokiyo akeli angiti naitobir nguti boli kutitik ake naitosha naku yolo amulo kitino nitumia naitobir ake nguti boli naitoshea sidan naitumia angainan angainai fist tanabungi angano tangainan na kitoshea nilopan nago yolo paidip naitobir mboli naano pokin yolo paidip nadumo laduo rogeo lai naitileke angema naisha umebungi angema yole gire angema ibungo rogeo akiti naingor sinya ilata nabike ata na mahali niwe ngiri koombe nje ngijiko ni roll kuna chapatini ole ningo ni teniuni tober chapatini na jine layers na indim ai roll na chapati ni ile ngiri ilata katikati pai idumu angale mino idung na chapatini yelo agirra gira nija teshumate mesa ni dungudung inji pai ndogi aibung na nadungot aibungye yolo pimbungye paindo kira robert na duage ball ino na ball ra ilo indo yalai aikogi aitobir meta du en chapati netoshorokyo ne ninjo mebonga kidogo ni jorbo girare yolo shinano na manyora ikausha kwanza paindo kiyer kaiyer hakalo ido nago kapik chapati na lege ngema nabiga ilata njoro nabo yolo vegu njoro nabo I change ayawe njoro ngai shoro yolo shinano yerita pa amu yolo hii siri njabari pegu pogi weji na mbung rumo kioro kiyo pewe jo weji mpogi na ka kairo biroshi angardasi yolo tana duwa ardasi angano na naikunja kesi dai meto shi angai na pa kairo ni nyitumia aibungye njabari pewe jo kila mahali yolo vaidip menegu njoro nabo na I change na yeri ngai shoro na ikone jaro njabani na ipokin yolo teneugu njabatini kiri oshuldo analo nyor tenenya njabati ya bore neja full itwe dungi na ako yolo na ini na kadung na api ako presentable na ako nadung njabatini ne yolo shi njabati oro kiyo kiti na inde marudungo marele arashu marungwan kake yolo no shiro kiyo sabu inde mnyar dungo maratomo nungwan kake yolo na ume njabati kitia na ang nikidung mara ngwan na abe ako presentable na nyalungana na ako yolo kuna shaba nini ya woto na hindi maisaba leningoni chef builder nele lene mayan ketara
0: na inde yerare te mayan fm
2: Mayan FM, ipnabo ompointina abishana ewangan olosho.

0: kwamona kabisa najeri mbara kuna sai saa 7 na imali kandi ora tumunyo bwegira na kaburuga leni ngonde kuna sai toi ena dama kore ye online ni ngoni karibu sana risha ni gira jonda na poroma ida lino na risha rakiti na gira shona fasi biru mwagi arijongo atu ingilishi ndene guweji ninda na poroma ida lino renebo onano
1: Intanaba or Maida Lino.
0: Neji mbunga esia enu tukurake kila dungani neji tharira nanyo esia enu ntwabirake na amero shotunga lemeta lo sekin lesia yen na de ora bitini ni jonda na promo edali no na lo sekino shilepik pore na sia enu ne ginyorra lo sekino shilepik pore na sia yi ne rashe ninde mai rashe yi ninde matunu ne megosogos ama yola ni ngoni o shitor mai edali no kago sekino shepikita Pidu mbogira ara, adaritana, ni uun, ilo maida lino ola nini mwoni. Ndana pa nari nebo onanu, tekuna saina ena dama, terina nari nebo onanu, tekuna saina ena dama. Toli siye yuti yake, amoshi ilo maida lino, kai shungo pi reno ola nini mwoni. Kai shungo pi uun, kai shungo pi ntobir. Kai shungo pi epik, ilo maida lino lano, yejushi nje, nala chupa flavors. Yaini karanga, oshi siya yi. Na mbaas nye bito ropili pesi danu yana shibi ori yankaji haji na paa safi taa rena duaji safi olobe nye na dosi haji nikira iye safi yankutoku ya nye ringejep taa ikimi oloko ringejep gire yiputuri customer ni karibu customer customer miki giro weta hama kamera kito beraki weti hama kadungo kito hii todua ori na naa ringejep kia yekaja eto ropili me nyangu ne bal nyangu ashulu me raibe edola ni ngonga somal la ni jani jira rashulu ben biashara la ni jani jogun biashara je we ke goldo melele ajo nasenanu kaya moshiye kai shongo na yola ni ngonda rabe yiru moki adaritana tata ni ndala pelo maidali no pegiru moki aranyo rai loma eda kabisa metake yuli kajo uro rile fulani na ninyaka leno sienda uro aldo kale fulani na ninyake ainyang kakwa shida na baani asira la inungoni peri moki nasia jitasho neunu etobaraki uling sasaba na yamalika nyo wana tomoni wakuni kikira na kedo ya buruga la inungoni ayifu na leje wana sayiro ena dama milamari manurusi ele sungolio pashu kunye kikira na ke abuduka ya rena dama ena uroni kiti tena ulontro hii ya na Jumatatu nasi mga saa ringele para kwa mayen alo yalo mayen wala isi kasi ninyo
2: ewangan olu show mayen FM

0: Mayan FM. Kabisa sasa bana yamal nga ñor atta ma xeng war sa ranal daga ndey ora ki dama lay ni ngon de ko na sayi na de app ngi jo en media max sef ya gi xana ji noruna app lay ni ngon ñam wala xere sa pog ni mi na ro lay nga ni mi ndiyara ala u yok so mana Google Play Store ara ke App Store la no dina app ngi jo en media max sef o dina app na ki akuna bata ma ñen de mene de way bokena bena initi ola ni ngoni
1: o cinco lio lesa teatro Mayan FM.

0: dari sana ne graaje ndana fo ma dal no la ni ngon sa ngordo sa ranel daga nyora to mon o kunyake na ga na ga joge dayo ala ni ngoni khore kay shinko ndana fo ma dal no kay shinko daga je ngira na pata en to ni gi jo normal na amma shor ma dal ndana beta kay shinko nake ala ni ngoni kay shinko nake na ngira na pata ye ilo ma dal no te jo na sema je ma te ne be ko na sa ya ga ni simi musho kabisa amara daga ni mi ra gara na la ngan di mira gra di mira nara enar shara ni ci do ni jo enar mati eno lo ngi matatu eso shi ngolo ngi mara ne ngolo ngi na yo la jo onje ya ri ki dogo dan garake fodo na so koni ni aye sabo ko shuguli po ko sin ya yo re shi do na ja pa ni me bok ni ata o shi ya ji mara do le na ngolo shi da la je enye ro na ga a ni makwa to len il do na ye di do na teke teke kan na ga o ke ke do mara ke kwetu len a sar na do setin hapa na pale kake awore yeneja kore na ro ye lo maidal no kai shingo na ke engire na bara online ngoni amala sama na na vero maida ro maida na ala sama shibira na vero online ngoni ni big reteni amara ya na wore re na big reteni kai shingo na ye lord maidal no ro ye reteni online ngoni te jangu sio maji matelebo te kona saina ena dama ngor de gandi yo oraja ngodo yi olay ngal daga ni ora to monara ke be ye e de bayu or may dalang len ko lon e do tata ore ngor lo daga to monare na ngana gele jena fasi pir mo kyar jomo ndega jena fasi pir mo na ayo ma de matenebo na ara na shara to yi olay ni woni te nolong e do rana nikiti e no londo yi e to matate ngol wasta yana ngi to len na la sama na sibe na bir may dalang na ay ko na gani olay ni woni nda nafsi er nafsa nanu ara no shaade ngi de sheni na ga do shaabe ngi reni bokken
1: way de mayu maye na lo
2: baye
1: way
0: wala yoni sida sunyo semo yiki dogo yiko sida pia mayolo mayen
2: hello
0: yes
2: alaye
0: way
2: wole
0: so baye
2: ya
0: kala ra elo
2: ya wara welo
0: Oh, Shabara?
2: Wey.
0: Subo leng.
2: Ubo leng alay.
0: Kura ba yor mara alay?
2: Ari gara subar mara nyamali. Iti da di ayang ko binyi sa iyay.
0: Oh, iti da ayang ko bang?
2: Iti ayang ko binyi.
0: Neji ade aramata lino?
2: Ne, iti da yor leng.
0: Oh, gira ka rumo? Shabara. Sabara. Ana jukwa role sabara ronald na sa yore ko aliga joki kay de gre ko na isi ay toyi ormay dalino yes siye de show amay la jol jogoro lo mo ranu sabara ajo na sinanu kage bali na joga jega yegre ko ay yegre ko naki sen nyangira na bara roi e chenye agira na bagis nyara madare
3: maya yan fm Mayan FM na bom point na
4: vishana enini kwa yuk naro county telo mayan FM na bom point ile esumiso yuk kajado county.

0: Kagiri kilikuan karibu maingura inkoito ine kitumoki saidia yenkera ang. Mera, yola jo oreti yenkera ino sukul, eti yenai, neri nkulia pokin, neri ndo iwona kagira ninche aeroruata anenishiagino, arashu nkoito ii pokin, peru moki arodo lajo, enore na duo kerai, itueru mena duo kerai nafasi, enoro enkisoma, enora geninye nafasi na ladai kaja, peye meku etorikino rekabisa mbugui, kage peye enye kakimbuku ito rishat pokin. Amu, yola jore nkerai ne nkerai. Kia dol ninye, kias ninye nkerai yendoki na dolta. Nedamu yendoki na dolta. Amu kelutu nkerai yore pebo itare nkulie mere nkiguran, neri kina ajoka nyankai. Ore peye eloru, peye lo sukul, nemiro kina rana fasi ya moroshi ikeno sukul, na idola jo, kia gira nkera kukiguran nkera olenya, nakati ikeno sukul. Akore peye kumiken, kebo lo sukul, na miroki na nkera akunenki gura nulenga muu kele nkera isukul neshukunye neas nage homework dona ishoaki niroki aku yewa dene iroki suja yewa dene iroki rurape yuru mugi arudumunye subui neku miroki ata narisharo ling kake ure na ata narisharebo lo suku ikeno suku lini kerimba kumoko leng ebuironku lini gura nikula jome shola resukul neku kesho lagino nkera oling nikaja nilikine nkisoma kake kakuo ito ikipo yoka aso kina ntoi uyo peheki nyoka keduo yoko sawa meunoki nisi nkira yembukwa iteru subuhi mpaka reba ano shia geti sukul kebo ye kaja kebo inake roi aisho sini nche break kake kakuo ito ina aji kias gira na ajire ntoi uwe likiyo nkwiro yoshi yene sojo nkira inono pia kikisha nchere kegira sini nche yoka isupporti nkira mpe megure bebu sukul neku ninche nemusho, nemukia, tenkara ginyo, tenkara ginyo homoiro naba gininche, negilimbu uye sugul, nike ni, nebikyo orbene na nebikyo sanduku, nike nuri. Mayen FM, halo? Hello, Mayen? Neto shesimu ala nini ngwane teji nga enki gwena, eto likido yoka jokana boyi joye. Mayen, halo? Yeo? Ipapi? Yee?
1: Ama
0: Hello. Hello. Polira. Mayene FM, hello. Hello. Kagila kwera.
1: Neto asa kedende ba.
0: E iside rugun media nyamali. Eh.
1: Ongira nanga mala kanya ni mortu ndi koisa.
0: Eh.
1: Muruwa eto rosei.
0: Eh.
1: Ndiyo kiteria media nyamali.
0: Mhm. Karibu ironi ngwen kigwana.
1: Kala kwani grana yi orchu kidoko.
0: Oh, sawa sawa naranga sana ni ngwen radio. Mayene FM, hello. Hello, Mayan. Pule. Mayan, hello. Hello.
2: Hello.
0: Yo.
2: Ba.
0: Ipavi.
2: Ngare sa samo sende muri sembali.
0: Karibu leng.
2: Dango leng ndi dai.
0: Si dai na leng.
2: Ngai.
0: Meri pia nya maliro ho yo ngai.
2: Ngai.
0: Ke jani nalo.
2: Le na muri sembali.
0: Eh.
2: Le yang ngol mende seriani.
0: Eh eh.
2: Lakini na toa ruhu kiasi wigeni sida yele.
0: Ee.
2: Lakini na gaya nae.
0: Mhm.
2: Ee, wale mara mwanamke kuhua mungeli denga niyo kanga ji.
0: Mhm.
2: Kata fauri ingerai, na kirusha kwenye nyamba la iri Yerusalemu na ndara kesi mbaga na longo bolu kugul.
0: Mhm.
2: Bahi ingara hagela hizo janga haramia langa iri mbaga na bolu kugul.
0: Mhm.
2: Uso kata fauri lengi nuliaga ngo. Dala je ngori kino renda na ave na ira ni kesi ya langa na la nara yo masa banda la eh na leo kia gento yugo mara ne ogere ne shugunye ni nengera kwanzia grade 6 ni le ne ngori ni nyamba la ve ya kuna ari negere ndo kini kia amundaru ya dara eno wiki ndo rango nyebo kina ngora ya kawale naro inaribu ona ya nyegi kini kini kitu marra ya kato ngali ngori kwa ni ara yende soma Raya rasai ni je yang kerai mesum sama sama ni rasai nani jasai sirin gue je nain dua yang yang amat ada. Tapi masih orang merah kerang kerai erikat eh. Nau mana kah jadi masih ni dengan sistem kerai mana ramu rahang kerang ini uye anda ini. Ni mau usum ini naya kerai rapamu. Kon na ilonu ni kili kui se angere sa sa kumoke sende na muri sembele na yaro kuro wana kwa kana jegi kati yake re ne bwanda ya mwa garu kumoke kili kona jaga ya bayo ma
0: aya karibu na
2: tanga na ya
0: aya ma yene fem halo hello
3: hello
0: yeu
3: soba
0: e papi
3: ole mwanda dele
0: karibu ole ngole mwanda
3: na ji fa nanta mu jadala
0: mhm
3: la ga sidi dar na mu jadalo
0: ho
3: bada sa la ta bolora na re si ai amera la me yu ne fa la ga na wala ga jada
0: mhm
3: ay ka dig na non to yu kwa sa en cho ngere re shara
0: mhm
3: amore daro yi ngere ai na ya re shara re ni ya re shara ni ngere ya mu ka ma wala sa ya ndara
0: mhm
3: ni tengere mitsumai ha ronmiru rogi iru genda eronka na urunda muno tangara yenga sidi ona rasa dama mhm ni tengere na rasa ni mindo gihengera ina ra kore abao ngera ina ire sina ini joda mara sina mona ini nyama de jo shudama
0: mhm
3: kore abao ngera ai mindo gi ajero iso da ko lokara ja iso da ko na rogi dingo ni da ko na gi bombeni mhm ehe jangai kotokani mohibilerunga na kejage biribili
0: mhm eh ehe kijori tangobangi biribili ga ege jisiro inkombeni
3: na ore na gara ibijo binda se na gara meje ne dijime na gara ya tisho gaba sei biba ku yege ni suju
0: mhm
3: dawa jengu na nonto ibo ore enjo ra gata ba enjara na gara ibo ne se he mosho wa sai ra ba ya enjara ya nyanga kidogo ni jogi chomo ndaru ndaru no ro rembu
0: mhm
3: hallo
0: ya gani ngi ro rapi
3: mera ibo na mi diga mera ora ebi ti enjara nyamu tendiru enjara ta ro manare ore ba gita bili ni na gara ya una ra ndiga la yora
0: eh
3: Niko ki jora isira iko neje ni maniki devai na se ore beji ki bol school ta kanya ni nagara i
0: mhm
3: ame ba he nagara ina nagara suma wen gara ina nagara suma
0: ke se babi
3: namo adolo adol bilio ko igo a ke si se ren gara 24 hours
0: mhm
3: a go ke ganya ke ndi gara sho mo sho
0: ho
3: ke ndi gara sho mo ratri ke
0: mhm
3: ndi gara sho mo ratio sho mo sho me wo ineje
0: mhm
3: yeje ngira yaloru erodigine go nya na go sia ya bana hormat
0: mhm
3: ya ga mo na na ngo yo e me amara sa mo yo ngira isuma
0: mhm
3: maya nyira e na bo ajo nyendo yo to ni mo re nyo e go na gishwe de li na me je ni ga ra tukul i ro lak
0: ho
3: ya go ajo ngo yo na na ra da ma je u gishi ro ti ala kira ya go ne nge ne kire ngo ra kira kira jo ni isuma
0: mhm
3: ya go ne jana na di ra ro le ma
0: a shule Mm, amu ore roi enkolong mzima endama airarudu asubuhi dama mpaka teipa sawa kiasi nkerai ndogiri mpokin amu kiasi ake ndogiri naishi ake noti aji kake erona kake ifabi ilo kia naduo kerai ya tu mnafasi erishara na ikaja na lenuri mbukui
4: Kidare za darishare meolo shiroro tia tuanka ulele Melamari amogi shuvunye darishare ne miadom
5: Mayen FM Ewangan olo show
6: Ewangan olo show
7: Nekota lelo meta ori radiana na dinagra aligi
8: Ewa ba yalai
7: Na ena ajide meng uror pa iyan amgar shilok yoko lomon bi
8: Keris bi
7: Odi
9: Karibu
8: Ay rey
9: Eo
8: Tewena
9: Iko
7: Kore sadu olo benya nang
9: Meri radi pangan aji kake era sige bau
7: ama yulo na nedu minyendo kene boto giyo kamuni nyedu giyo
9: enda ngase ndoro ni siere ne makwata aramarisho endo ge na shai
8: aya
7: iya na nage sebun
8: Ake sidaira na hei
7: kanya na melo ni na banji
8: ngila gana na ngani ramo abona ge ngai gombe
7: doko de nyana nda mai julo iye me shai yana
10: kodi na gido
9: yo
10: baga ji ada nai
9: ndo he makwata abi kutol tamus
10: asio gi lalewa
7: Kaiyele soba.
10: Enda soba.
8: Wapi?
10: Ah ma, niendo ndio kuna.
9: Hey ya. Akanywa daina rogosha yor bayan.
10: Enda nai dai ndero bayo ayo.
9: Arebe kana ajorta.
8: Na yor ori biguru amdu na isida ya na shai.
10: Megure ta ginyalomon enda ngasendu shukoto ngangiti nyi.
8: O.
10: Enyanga ngiringi kwa ginye den beyera gintai. Nagito. Jebu lomoru ba mingil. Enda nai.
7: Ninyana nole dai nyangu Eden.
8: Alla kesana ni nyangu Eden.
11: Kishamu, nemmelo kaisola. Majani Nairobi ruwa kita nkariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited. Etumia na majani, toldo kaipo kilikita aniki. Eden Tea, the finest garden.

0: Lion FM. Ewangan Olosho.
1: Ewangan Olosho.
2: Me Olosho. Tia tuanka ulele. Ereshara neke otaro kiro Oloshobo.
3: Kabisa atiatwa na kenka ulele ema yenefem atakuna san ente ibanigirido hii erishare nkigwena erishare ukiu agira nake aikilikuwa ni nchere ii munyor kilikuwa ilino enkwiroi e WhatsApp 0785929283 imunye siroki enkwiroi yani ore rai namba na ninyindi maimunye enkwiroi yora kiliku le WhatsApp na ineweja kindi maimunye irkiliku le atu yani irkiliku dorupu kigira imakimba na ipita nake enkisumo onkerang nchere ame rinkerang kangiti enakari keno suku ulimi kanyoro yoki asirana ndoi uo olosho lormasa ibegiru mokia rodoli nchere ore nkera ang nemepoyi ngwate siadi arashute kuruma ana nkulie ebwito nake nkulie dukuya meta ore boli sukul na agiriwa na kebwito nkera ang aiteru ore nkulie kagira kabuwa endelezi ndoki ya wake na yolo kore rana fasi na nyunyeki na duo kera ni yolo ajore beike ni sukul na ageli muni nchermali muni obenyejo enjo mda enjo ento liki nkere ntadamu nkere inyipi isuma mbaka neko kishurioshi nkere nyo endoki na ji holiday homework peye mikaja peye merikino nkere yenkisuma mwke yolo sinche mpaka armali muni ke yolo wakirunga ni ajo ore nkere kidema yuna erandokitin kumokuleng na haidema irorikino nkisuma na reniki bwosini jayi yoka arubare na narokitin kira ntoi uo bas mitoki nkere ikaja nemitoki doi inkera arumoki aras ahom nake aras esidai rongi sumaritin nebaiki nemite sukuli etii enyamali kake enle kitirusa otii inkangiti neeku kanyo kias kira ntoiwo pekirumoki hakikisha njere meri ina nafasi mayan halo hello
4: hello
3: mayan ena
4: Yeu.
3: Yeu. Ni papi.
4: Ajira nanu mala neza randimela.
3: Tala maradu e rendio.
4: Kwe lana nana jiro?
3: Si.
4: Kumo gindo iwe ni mia ngara misu mara.
3: Mhm.
4: Yena ke kiyo riangara yese sa une da yangara yelo suma era naure.
3: Mhm.
4: Niagura ina changa moro lena rumiro njara
3: ee
4: ayo ore nana nara nana nara na kibuga genyara nara homwa
3: mhm
4: niagu na nijana na jizu
3: aya Mayen FM halo hello
5: hello
3: yeu
5: ewa
3: ewa babi Mayen FM halo Hello.
4: Hello.
3: Yeu.
4: Hey,
3: papi.
4: Nanu da mama lesingo langa wanjani.
3: Karibu leng mama lesingo.
4: Ajiro nanu. Enari kina yenye tada muni kera na homo.
3: Mhm.
4: Ame ni ke bala na ya kinto ngeli se abu. Ne ke di kino na.
3: Mhm.
4: Aure la na wanjana ina.
3: Ho.
4: Ida ya kera na rewe ni sumare ngera.
3: Mhm.
4: Eara kera na rewe ni kera sumare. Ni kinde de se sabu kule. Kingola ga na ye tum na fasi.
3: Mhm.
4: Ni kinde na ngara ne mai mbuku ya. Ala ni ke ni sugu la nanya ranga e.
3: Mhm.
4: Na e ni hari ngara karibu homework na dana. Ne tege ne na loru
3: na liki so bokin.
4: Ne agu na. E ni hari ngara homework ne agu ne dana ne ni tum na fasi lendo iwe. Na ijo na no dole na roya de sidai.
3: Mhm.
4: Amu nara na yeye niki nonge rambuwi.
3: Ee.
4: Ame neji na kuwa bolso.
3: Aha.
4: Erori kina re na ingara na nabuwi.
3: Ee.
4: Kage dena teni teni ni teni hari na ina homa gani?
3: Aha.
4: Na ina rogi sida yole.
3: Ee.
4: Na una na wadi wale madumu ni?
3: Aha.
4: Sera sinta rogi sida yole.
3: Ee.
4: Ai tabaki sana ina wewe ngamu na la nini?
3: Aya showing. Mayen hello. Hello Mayen. Hello.
6: Nabi.
3: Allah. Hello. pole. My NFM, hello? Hello, Mayen. Ninyana. Eo. Ikopi. Yule ajo ara ninye tenengwikini nkera nake tenengwikini nkera tenisho irmalimuni ina homework nisho ninche homework naitosha ajo ore na homework na kitosha nkera ilikizo pookin kake tene ara rata tenishori ina likizo naitosha ina homework naitosha ina likizo pookin kake nemelotu enaduo kerai aas ena homework eron ake apesho idolta neeku mpaka peyie kitii kira ntoiwuo pee kitumoki atufumo inaduo kera amu ore nkerai pookin naa enkerai naake idolta neeku lazima peyie itadamuni enkerai ajoki taasa amu ucho pee mitadamuni bas nirikino ninye ata ina homework nijo aikonji etaboloki sukuul itu ninye aikata enyikaki enaduo homework
0: Wayo oho
7: aleya
0: aranga ginara